kwatina sama nye bibiara oye ye. Natural croco ni sa se ye bon pa ye se ni sa otie ye. Ye jine ruadi nyanko pa samso. Edi mpaya no mu mpaye. Edware mpaya sram pa ibo. Efram pa ibo shem pa ibo nanti mpa ibo mu yi. Ube hunu ruadi ani onyam. Mali zini na busua e deru adi ase. Emma ni na busua e deru adi ase. Grace ni na busua e deru adi ase. Benjamin ni na busua e deru

ni kako flood no ehe fa na wote na wo area at saying ye ni komo kakra na ye wea afia ba wo cup ni mu na de account bi dia toso dia ma aye asampa 94.7 and wasugusoti juma dia wote aye bibia na wa jesu bibia bi.